sɛ yɛwura restoration mu sɛ ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ ade wɔbi wɔ hankachief a wɔnyɛ ne sɛ biribi sio ebinom te mmirika sa obi tea mmirika sa obi tea mmirika ne nso biamɔ ɛfiri sɛ ɔse ɛwurade dɔm so asafo hene ne wo megyina wo sa w

brade be hunu wura mu no nya ne nyina na obeka wo na ye de ne bofo ko pa ne ho asem be ka asem ye eja bofo na nka made ko hunu ye bia nka tiri mu aha ah o peso be defense na atoro bia sa na ebo wo nkwankwa de bi ho hunu sa brante ye pa wo de pempra Abrante bi de sika koto bange sika na mro so ahibia wase ma no ATM card na I ran over bank and say oh na bi we dia ehia ATM card say we dia ketu e bi also oh ante we dia man 0.1 na minim senti am pressa bi gbi ande ko pempra Abrante je ATM card ya ana we dey pram ma ATM card ene ode pram ma na okuhunu oba no a na oka chere ne se misika bibri na wo bank abribi aputuja na abrante bi don concrete ene what is wa guess no ka wo blogo ene wo ka chere guess ne se enura no wadini sika kwa bank wadigu huiba rumu na umuse adros umunti minka iti neno mfamule nekura so sari ya isi yeno konkreta yedu anahui ya nabuwe nyako ya mfamu kuhu hii asembe kule yeni na mayeri muba akume bisa mse ofa asema abuwe yikeni yeno kule na umuse fane dini kutike huiba rumu nende wado konkreti menka se ye juma fundi ye na umuse se obisika de obisika go hibarum a ko ra bank na se ntumi anka mana ade e chea won ko don concrete sa na ma akra moja 70 dodo

0: akwabi win sapa ni fie fo akasa chene sa na soro sofo tunu fo sa emfa na ni tri nwe fu ebusua fo na won ko baba mi nyi tri ma na winya sa bebrebe eh wanti ase ye na akwabi win sa na okoto go tamba bi ye be ka cho sa mo ma remo disi ye no ona wada obi kioso ho no wa bo se islam and there was your phone call and said the bro na si akwa no said be na be yin ti mi no no mko fa a breed ni jere ni ti ni hu nyina ah afi insanity na ni so no na woda ho na from anam ni ti ni hu ano say ah na me na mda ho ya na na je said be nyamia afi wod ni safa ni ti hu no na enwi bi na so say nyamia so me na enwi wo me ti so bebe nti ah nyamia na chiwia no momen ka bibi kakra ye hia na wo ye chiwia wo so far more than sikani wo ye chiwia she sikani le air condition kai ho no demu chiniye o si from no anu awura air condition office
1: already
0: o free air condition office no na wasan ko air condition room sorry me seno na hall ni na air condition enti wonte ya
1: papa
0: na se oni pay ya chiri wiade ko bade chiri ye pa bra na me sign and stone contractor no na me go site bi na boys no load no bi kramo fu chiri wi abri pa na na load ni load a wonu msuo papa na chiri wi abri nkwadai e to sabwa pa ni ni premobo na we wi a fifire no na we wi nsuru ne wo ho okukun ho to su ni okofom do su kokofom we pie nam se kai go dance ni ne hwan
1: afa no bi
0: men ka so wa konu do mo na sa mo ne so asma ye kan so go dance ni ne hwan e su na se ho akwa
1: ya o che an sa no pie ya on fa kapo ngo
0: kapo bel ayi comfort card I was teacher so for myself was me soon am dey wedding na myself we be you some year thing na me kokko me titia me dey wedding was for myself wa hu me am enter myself we be you
1: kitchen hu
0: enjoy na da ho you go do that here go be na numu a enjoy ya ko urem aso buku
1: yo
0: but we no en hanyame adwe hanyame adwe so me pa di hia ha ya ti ya
1: Eh, okute baby kwa didi nyame hunu mobo.
0: Nyame hunu mobo.
1: Nyame hunu mobo.
0: Ah,
1: unyan ko beye.
0: Oh, se David kudi shop ama. Ya se hey.
1: Enti subida.
0: Enti subida so funko ani disa shop ama na wasori fie ho. E gunu so. Na ko pase odo fara. Bunya na yakuma ne beriye. Ah, nyon na se se odi. Bara komo di no. Until na make us say we ya be ma na ma come do we yere pa we ya le fa we chi akwa bim no bo mpa ya nyame de beche
1: na beche
0: me na make us o
1: come ya
0: e come inu ho asem na make you
1: come inu come inu ba ko no kwade we di we no kwade an entanya ya
0: ala ya de bi ura e him
1: ah sha e bian ye mi no
2: ya sala
0: ko do fa
2: ne ya sala
1: ya sala me ba
0: ka se money

0: o be mani nua me manum nyina obi agezi wo so ba wase wa wade betina ni so se wie na won support wa wade ni mu bi wa de yeduabo because dua no se bo wote se de obi di tu a kire wo so na pa ha ya sem enti duabo oba se oma wani gi duabo ho a
1: Dear, wo no enu na utwa sumpa sumpa sumpa dear, wo no enu na utwa sumpa sumpa sumpa
2: ye nyina ye tie sumpa
0: afedia sumpa no e trendy o sumpa is trending
1: sumpa,
0: and trending
1: sumpa
0: and
1: sumpa sumpa sumpa
3: Teu pono enua naucha sumpa ema akutia pa Teu pono enua naucha sumpa ema akutia pa